way, emoja mpanitim. We know what damn for kwa, na we nim ni ewo ni tim. Enti sro ni pa na jai samay, so nyame no mbon huban. Sa titi putan nyame na da utim no tim. Fui mo semre.

0: 1. Oso ne de ne ye beka ho asem. Okay, anye, yen shase ye. Oso fo na se madro so na ye den.
1: Draws fo fra ba na no den.
0: Ei sa, na te sen.
1: E madro fo fra ba sam den. E ye nwi.
0: Hm?
1: Nwi. Enwi, enwi mu nwi.
0: Aware fo ma ye se bi no hwe o mo beda e ko sen.
1: Ne kro ne de beda. A dis wo de ne sam biam se ne odwedwedwe no. E di na how?
0: Sa?
1: Sa de wo pile boy no adai.
0: Ah sa no nwi draws so no ma ne ye ne sen.
1: O mi na pa di bi di tade so sa. Na nwi ni ku so sa. Enwi ni ku so sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, wo selling in se na wo ba. Wo ni se japade ne fu an wo sa. So na sabi. E ye nwi.
0: E nya mi ni pa. E bi draws wo pe no no.
1: Wo di nwi ba draws. And it's all better draws up at the end here.
0: And can we pay media?
1: Got it. Wa boa.
0: Oh. So if we binum to son, eh bi odi mini ma ni mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono.
1: Jam kwasa giga no.
0: Na za wo kan se ma bebre she draws.
1: Ma bo bebre na bi asisa mri. Wo she draws.
0: Wo she di ntio mo she draws.
1: Sa bi ona manu to ba osunti.
0: Ba te bi nso ano she turmuti ani bi o.
1: Turmuti ano e no ba jai.
0: Sa?
1: Ye di ni na ya draws. Asia design.
0: Okay ma o mo she draws no bi ni hefo.
1: Minister yiri binum e she draws. As of mami fo binum she draws.
0: Eni ze o yire kura she draws.
1: E rawsam.
0: Okay e na hefa fo bi.
1: A pressing for my binum and Jedros.
0: No police ni ban Jedros. Why? Erozo e wasem.
1: Na e press ni ban Jedros. What do me?
0: Na so fo ohun ma o mo she nwi draws nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adwi bodu apra fa no.
0: Eh ene na nya agro na ti sen.
1: Na nwi enwi na fu abu aso.
0: Ei! Oso fo se wo ke me kwam tie se me Jedros.
1: Wo ti apete se me Jedros.
0: Na se e normal.
1: Wa boa.
0: Oh! Na se ma eden.
1: What you are dropping this about story? Any siano?
0: Na eden ni huno.
1: Na dia you know.
0: Nti se se me nyaden.
1: Todros, na man na todros no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
1: E ma mo todros o tom.
0: Me nyesho so ma te kan biem.
1: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: E di edi matem o fie. Mo di matem ka mo sha todros. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
1: Yes mo dia kenanim.
0: Oso funti hwi ne draw so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa giga no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mon.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, eso fa so ne sai.
0: Eso fa so ne sai ye de ne.
1: Ha nkosa asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah, so fo nzo wa no ya ya ya sa aden.
1: Wo ma no ya.
0: Na wo die onim.
1: Uturu mu bwa na ko uturu mu a. Me di watam.
0: En ye be bwa mi na me nko horo mi die no.
1: Me na pjao.
0: O ba so beti mu be bwa mi.
1: Gati. Wa bwa.
0: Ewa ma me huhuru.
1: Na ye krasi ni.
0: Na se pa ni o. Oso fo ntu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi amba. Oso da na mini ni wi ebro.
0: Na no sa na ase chere sen.
1: Na se bi me jwa pade na ada na bro bia no.
0: Na so ye so fo nka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa bwa.
0: Anko wi je peace kitikiti sin ade be jun so a.
1: Wo ko se agai.
0: E se wo ya me fere sa agai na ba yen.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me fere na ba.
1: Me ko to jogu for me sero.
0: Okay ma jai. Afi nya mini pon tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. What?
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie ndjo ndjo ndjo sam ya mete ya. E ma won tu apega. E na wo de tire. Wo de tire kwa ye.

0: dia yino
1: wo ene tumi ni pa Elizabeth akotofu mami
0: wo sanku wai no change in house wo danu mabafu na bia sisan house be very careful
1: na wa fu do ma ware fo ma na
0: mo mo ware mu kunu na te wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia den krase ni ya na ritia ware ase no
1: na ni otu ware fo mi ma so fu mami
0: me ma mo ware mu yire no mo so mo jam yire no mo fie wo yire kasapa na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agai
1: Na minipa, Louise Diaz wako fa girl bi.
0: Wo nyame nipa me ko fa girl bi a.
1: Ede ma mi sa, ma type be na ape.
0: Me pro ba, o wotwo. Me timi di hu agro.
1: Na de ntia ne wonro yire to hu so ne ni hia.
0: Me timi ni me yire hia.
1: A aden.
0: Efi se ni tumu nye.
1: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ne tumu nye.
0: E mo moni, fanta ne, farmer kan ya de. Anana sia ye troka na osifie.
1: Hm. Ene da kura ye fo ti wuram.
0: Aboa.
1: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
0: Ewura, utumu bon wa ko ne ko ye mu ye.
1: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya onye no.
0: Ya fasa mena fojuju support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
1: ah na me kase ya de sapon jutwu asi chire doku no
0: gati wa boa o wotwo me timi di hu agro
1: na de ntia ne wonro yire to hu so ne ni hia
0: me timi ni me yire hia
1: a aden
0: efi se ni tumu nye
1: ei sa na aduane be na odi ntia ne tumu nye
0: e mo moni fanta ne farmer kan ya de anana sia ye troka na osifie

0: metimi di huagro
1: na de ntia ne wonro yire to hunso ne ni hia
0: metimi ne yire hia
1: a aden
0: efi se ni tumunye
1: ei sa na aduane be ne odi ntia ne tumunye
0: e mo moni fantane farmer kini ade anana sia ye troka no sifie
1: ene da kura ye fo ti wuram
0: aboa
1: ntune ne beda romantic west be ne ya odi mano
0: ewra utrumu bon wa kono koye mu ye
1: ah ntisa no se na ka kire nse ya onye no
0: boma dia fa sam na fo twitwi support ya se ma enko saponum ne otim dia twu twu kwa ni ye sa
1: ah na me kase ya de sapo ni twitwi asikire doku no
0: gati wa aboa the thing goes kra
1: I was never need video e wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
0: sayanora.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu esu senye radi adumwa na kame ni magwasyo.

kere fo enye rade na trata me musu sama kuma nyenye mta na mo fa fa kuma nyina mo odati na kopo cha oye mo kro musu ni wato trata me ni kuche fu na natoya sura sura.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhan riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na she, isum bekata asase so, na isum kabi akata amainso. Nansu awadi bepuye wosu, na nani monyam abedeti.